0: Ojumayo ni eyi ti o tun ma la ri o. Ini tun ni ojo eti titun mera ojumo keri la ninu osu ogun odun egbo le meri ni ogbon. Bi a se mo pe adu lo ma n gbadegbo mi ba jo kore ba jo buri a se n jale ni otonjo ti oni. Aye oni ti wa mo le mo kin ka bo le kan si lore te gbe ka mo. Akoko la otutu ti awon inu iwe iroyan jade. We ti se pratenti. Aka pe pelu ayeye ojo kedogun osu ogun isu nbe ni ayeye bayi. Eyi ni ami tan. Awon asha isin ati emi ni awujo awon omo maki iyin isu tin se laboko ni oja menoten ni ojo ti o saju ojo kedogun osu ogun won ni awon apere ti ari jide yetonyo ti o je onimo nipa onje so pe e ma jeun lona to peye eje iye isu ti o bojumu ki e si po si ninu jije ewebe epo pupo lawojo egbe tenisi tabili ile ija lori awon iwe ofin ndi awon idibo idipo egbe na lowo nipa iwe ikini lati odo are agba ile igbimo asofin ile russia si are ile ise agbekere tin se senate won ni awon ami akoko ti imuye ati idanimo lati odo orilede ilu okere pelo ti se le potential Ofi ape lori eto isakoso awon ajosepo awon agbe eti se kar ti agbotagun ami pinu ile ejo meri ni won ko lati tele ti ko ti wa si imuse nipa awon ofin ti agbekale gomina akoteyan ati agbejoro ijoba ti ilu alada ni areti lati sise fun yiyo idena to wa lori imuse awon ipinu ile ejo yi jade Oje oro kan ti o tun mu ijiro wa lori awon iwa asise ati isoro isakoso owo to nba lo lori ile ise tin se car ti ile Benin fun ijoye odun meje bere ni odun egba le meje ni ogbon de ni odun egba le meta le ni ogbon wada yin tin pese eto ise ijoba re sile tin se pag ibalunje ti wole ninu idile awon omo egbe ile ejo ofin idasile orilede igba keji are ile ise yi nikola asogba ti padanu aya re nipa imura sile fun ibere odun ile eko ti odun egba le meje ni ogbon de ni odun egba le meta de ni ogbon won pe awon oluko to reti ipinu si po lati wa je risi imurata won lati fi sise yi ninu iriajo kana ko ti se japata aka pe pelu ibere odun ikeko ile eko ti odun egba o le meje ni ogbon de ni odun egba o le meta de ni ogbon ile bene ti kede kalanda imura sile ki odun ile eko to bere nipa ise kolu kia kia ni ilu kutonu won ti mu eniyan mokanlelogun ni ibi ti awon odomokorin ati obirin ti ko ara won jo ni misipre lori irin ajo afẹ ati fifa awon arinrin ajo mora ilu abomefe gbe igbese titun siwa niwaju fifun ogun asa ati itare ni iye nipa igbesi aye oselu nadina okumasu ti fi egbe oselu le democrats sile ninu itetọ pe ti se lo telegram o fi ape nipa yiya tipo are ile ise agbekere ti se senate ile russia kiki patristalon ifoso pe pelu ile ise ti se senate russia wa loju ona lori isimi afeyinti leyin ogun odun ise se didi iye odun ti eniyan fi nsise le je ona lati tun awon osise ijoba se ni orilede Burkina Faso owo ile wa bi adota oke ni ona ogota ni awon olopa ti gba ninu oko bus kan nipa idije lori iwole si ile eko eti se PMB ati LMN won ni oruko awon eniyan meji le laadorin ti won saseyori ninu ile eko awon ogun ti bembereke tin se pretoria militaire de bembereke ati ile eko awon ogun odomobere ti ilu natengu ti se lycée militaire de natengu pelu ti se quotidien observateur o fi ape pelu ile eko ti o di ofe fun awon obirin senamida nki igbese nla kan ti won ti se tiwaju fun idogba anfani ni ile Benin Nadine Okumasu ti fi egbe oselu le democrats sile nipa ipade ti o waye ninu ile ejo ti n boju to ofin idasile orilede ajo awon akose mo se ninu ise agberoyin jade ti lo ri are ile ejo yi durote susa lati so bi opin awon iwero ti ojo to laka ni ti se labusola o fi ape ni ibudo oko okun adase ti ilu kutonu awon osise custom ti mu awon ofin fun yiyo awon oko ayokele ti won lo tele jade lori ifowoso po laarin awon asofin le Russia ti le Benin ilu Moscow tiki Patricia Lon o si fe mu ibasepo pelu ile ise agbekale le Benin ti se Senate lagbara si nipa idawo baaki ipin awon iwe eri yo bere ni ojo kokanlilogun osu ogun timbo lori ija lodi si ogun oloro won ti mu eniyan mokalelogun won ti gba idipo igbo metalelogun ni iriwo ni ilu kutonu fun awon oluko ti won reti ibere ise won o di dandan fun won lati je ri si imurata won saju ogunjo osu ogun ti nbo to atupepun yin eyin ni ami ti e fi okoko wo pe osu ti awon inu irajade ni ojo ti to je opin ari ose yi lati enomo yin awe iboriko osun pe lo ro fe lati turi ara ni ari ose ti nbo ninu erin fi sile bayi mo si na gbe fun pe o digba
1: Dancer on the beat.

Arwa kin pe ku ejo ini pataki ti o je ojo eti gugu musumi akin pe e baka ajima tojo ti oni opolo sele ti yan iwa njojumo kan ri la ninu osu ogun ade gbale meri di ni opolo ti le share pretty ti e pe oje ba ti ojo ran ti ni a ti pe agumeta osati pe ya ti bi meri la akin le kan si akoko ni lati gba won ri ati osan yi mo so fun yin pe awo ti won je awo odara awo le niyan nigbati leyin ti a da won sile tan kilo atunfa to je pe won tun fera lati pada ro sinu le tubu yi ja o kan ninu awon ti won je oludare ile afeni fere kan ti mojuto irufe eto omo eniyan babila sigbagidi won sale fun a ma gbo ni akoko yi bege ni aso fun pe igbe aye re koda o ti fe yi pada bayi je o ti lobi odun meta la seyin eniwa ti won se matin asogba ti won je oludare egbe afeni fere ti anda pe ni alcre je ayo ni ni akoko ile yin odun meta la ja ti pe won ti lo ni ready turkey lati lo yo awon tai bo ti nbe ni ara mo kuro baye ti o fun ni alafia mo gbo nti o so fun wa won ni awon iru ati osan yi e mo gbo akile kan si oro fe ni fun yin lati le se radio fatinti ni ti gba baye mo so fun pe alaba sisepo titun abi oludamoro titun mira o ti wa gba ipo ni ojo ti ni yi ninu iyara daraja ti le se ajele ilo paraku enini Muhammad Mudashiru Alidu ti agbe joko ninu ipade igba ile kere ti odun ti awoye ona ni oropo ologbe imoru tajudine ti o je ipe ti olorun ni ojumo kekeji le ni ogun osu kefodun ti okoja kini won to se patagun na ni pe gbe bi awon ilana ofi ti a ti gbe kale nje leyin ti eni ti o je asiwaju ti ko ba si laye ma bi ko ni oro fe lati teso ninu awon ise re won fi kan pe eni ti o je ti a fi gbe bi oloropo re ni lati gba ipo re won na ni ise eti a se ninu ise ajele ti ilu paraku nojo ti oni je ninu awon oro ti o gbojade ajele ilu paraku Zulkifli Zakari o se alaye pe leyin iku gbe bi awon o ilana ti agbekale ni ile bene je nigbati a ri pe aga enikan ti sofo leyin ti eni jade kuro laye ohun ti o se pataki ona ni pe a lati se iropo eni yi ki elominiyan gba ipo re je ninu eto igbimo ijoba abele ti ilu paraku ona ni ohun ti won fe lati se ni ojo ti ni yi je o so pe ni oruko igbimo yi pelu awon ara ilu paraku oke eni wa titun ti o gba ipo yi en ti se Mudashiru Alidu ni tire je ajele so pe kora awon ni danuju pe ise eti eni ti o fi aye sile o tin se je ona kokwa ni awon yo tele kini titere ona pe fun mi da soke ilu paraku je ni pare o ye ise ti o gba ko jo ko fi iwa ati ise ki o fi jo awon eni to je pe o le ni okan abi eni kan ti o le duro sisin lati je ki won to se itesiwaju ati idunu ayo awon mo ilo ki omuladoko baye leyin re nje eni ti agbe joko si ipo Mudashiru Alidu oni ofe lati fi yin ti o ye ejo to fun ologbe eni wa imoru tajude nti o lo baye o lo si odo olorun ninu awon akoko kan ti o mu ibanuje pupo wa nje ni ojo ti oni oni ofe ni akoko yi lati dupe lowo enikokan won pataki awon ti won je alabasisepo pelu ajele fun gbigbati won gba won ni ojo ti oni oni o si ti mura lati sise bi o se to ati bi o je fun anfani idawoseke ilu paraku oni o fe lati wa ni eba ajele lati je ki ise eti o fe lati gbe se fun anfani ati alaafia rorun omo ilu paraku ki won jo se be si ni o nbe ni ojo ti oni lati fi okan balẹ̀ gbọ́ ohun tí ó jẹ́ èrò ọkàn àbí ohun tí ó jẹ́ ìṣòro ti àwọn ọmọ ìlú kí wọ́n sì jọ ṣe nítorí pé òun wà gẹ́gẹ́ bí olùránṣẹ́ ní ọjọ́ tí ò ní òun náà ní ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu Mudashiru Alidu ti o je alabasisepo titun je oludamoran titun miran ti o gba ipo eniwa ti n se imoru tajudeen ti o je pe ti olorun
ninu itesuwaju mo so fun pe arabiru wa tin se nadina okumaso ti o ti je omo egbe oselu egbe oselu ti se ledbukat nje kini o to se na ni eni ti o je egba kiji akowe ti mboju to eto o to se iroyin ni o fi epo re sile bayi lati ojo ti eni ti abi ojo ala tin sojumo ketala osu kejo odun ti awaye ninu awo oro ti o so jade onani pe ni ojo ti oni awon ti jija kadi awon ti gbe igbese awon ti lakaka lati je ki ohun ti awon ti nlepa ki o le wa si imuse sugbon ero ni ojo ti oni ati ri pe gbogbo ite ti awon se ati ri ibi ti o wa ja si be si ni ojo ti oni ati ri pe gẹgẹ bi awon ofin ti agbe kale ona pe laarin awon odun mefa ti nbo wa yi ko tun gboro si oro ti o je mo eto oselu mo akod tun gboro soro nipa eto oselu de nje ninu eleyi on ro pe ohun ti ja jakaje ti o to nje ni akoko ati ri pe ile bene o ti si soloju awon igbese ilana mira nipa ti yi ohun fe lati je ki ohun to tesiwaju ninu iri ajo na lati ri bi awon kan se le ma wa ninu awon egbe idagbosoke ile bene bẹẹni mo sọ fun pe ara ile wa ni igba kan ti o tun je alaga ile ise agbeka ti n jako ni sina ti nje o ti ri okun ni ti o se alaga ti ile awon asofin giga ti anape ni shambasa ti ile Russia nje arabiri yi oku niwa ki Patrice Talon pe oku orire o si ni o mo ohun ti o jege bi imo re pataki oye re ti o ni ni igba ti o dari ile wa nje ni ojo ti o ni o mo pe o je nikan ti abi o je anfani pataki fun ojo ti o ni la je ki ile ise eyi ti n se sina ti ile Benin o ni ise pataki ti o fe lati gbe se nipa re lati je ki eto ibasepo laarin orede mejeji je ki o le ma ni idagbasoke ani ki o tun lagbara si ni o fa ti eni isiko iwe si ara ile wa nigba kan Patrice Talon bẹ́ẹ̀gẹ́ ni mo sọ fún yín pé ọta ìbọn méjì ni ó tó kù tí ó fi ara pamọ́ nínú ara rẹ̀ tó jẹ́ pé ó ń bá a káàkiri láti bí ọdún mẹ́tàlá sẹ́yìn ta ni ẹni yìí òun náà ni Martin Asọ́gbà mo sọ fún yín pé òní ẹni tí ó jẹ́ alága ẹgbẹ́ afẹ́nifẹ́re tí a dẹ̀ pé ní ONC Alcre kí ni ó tún ṣe pàtàkì ó ṣẹlẹ̀ òun náà ni pé ní ojúmọ́ kẹsàn-án oṣù kejìlá ọdún 2023 tí a kẹ̀yìn sí lọ́hùn ti lọ bí ọdún kẹta la báyìí ǹjẹ́ àsọ fún ẹ pé nínú ìrìn àjò rẹ̀ ó jẹ́ pé àwọn kan ta ni àwọn tí wọ́n ṣe wọ́n ta á níbọn tó jẹ́ pé nígbà tí a ta á níbọn yìí wọ́n gbé lọ sí ilẹ̀ àwọn aláwọ̀ funfun ní ilẹ̀ faransé nìyẹn tí wọ́n yọ àwọn ta ìbọn kúrò ṣùgbọ́n a rí pé méjì tún kù nítorí pé ọ̀kan ó ń bẹ ní agbárí rẹ̀ ìkejì ń bẹ ní ìka ara rẹ̀ tí a kò lè ní àǹfààní láti yọ ṣùgbọ́n ní ọjọ́ tí ò ní oríire ni nítorí pé lẹ́yìn tí ó lọ ní orílẹ̀-èdè Turkey ìyá ti rí pé àwọn olùsàn yìí wọ́n ṣiṣẹ́ kárakára láti yọ àwọn ọ̀tá ìbọn méjì kúrò ní ara rẹ̀ òun náà pẹ́pà Martin Asọ́gbà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ó sọ ni pé láti bí ọdún mẹ́tàlá sẹ́yìn ó ní àwọn kan wọ́n fẹ́ láti gba ẹ̀mí òun nítorí pé ní àkókò náà òun jẹ́ ẹnìkan tó jẹ́ pé kò jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ń bẹ ní orí àléfà kí wọ́n lè rí òun sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí òun sọ yìí ó jẹ́ nǹkan tí ó ń bí wọn nínú tí wọn kò fún un ní àyè nípa rẹ̀ ò ní nígbà tí wọ́n dá ìbọn fún ọ̀kan lọ́ lọ́jọ́kò ní agbárí tí òun bẹ́ẹ̀ ní kejì òun ní ẹ̀rẹ́kẹ́ ní eléyìí ó wá gúnlẹ̀ sí òun ní ojúmọ́ kẹtàdínlógún oṣù keje ọdún tí àwọ̀ yìí òun náà ni pé òun lọ ní orílẹ̀-èdè Turkey níbẹ̀ ni wọ́n yọ àwọn ta ìbọn méjì fún òun ó ní àkókò tí ìṣẹ̀lẹ̀ jẹ́ àti agbé lọ sí ilẹ̀ faransé tí wọ́n ṣe gbogbo rẹ̀ títí mo ní ọta ìbọn méjì tí ó kù yìí ó ní wọ́n sọ pé a kò lè ṣe iṣẹ́ wọ̀nyí nítorí pé ewu ńlá níbẹ̀ tí àwọn bá ṣe ó lè jẹ́ pé ẹ̀mí rẹ̀ yóò lọ ṣùgbọ́n nípa yìí òun mú àìsàn yìí ó ní òun dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run pé ní àkókò yìí àwọn ọta ìbọn méjì ti ṣe tí ó jẹ́ pé ń dá òun láàmú tó jẹ́ ìṣòro láti ọdún mẹ́tàlá sẹ́yìn yìí wọ́n ti wá yọ kúrò báyìí ó sì sọ pé àwọn ọta ìbọn wọ̀nyí ó ní bí abáwo ó jẹ́ nǹkan tí ó mú ìṣòro ńlá báwo nítorí pé ní ìgbà náà kódà ó ní wá mú àìsàn àti anápẹ̀yẹ tàǹsìọ̀n ó mú báwo tó yẹ pé láti àkókò náà fi dé ọjọ́ tí ò ní jẹ́ wọ́n ní òun gbọ́dọ̀ máa lo oògùn títí ọjọ́ ayé tí òun yẹ kó gbọ́dọ̀ dá láti máa lo ewé ìdúró lẹ́yìn rẹ̀ ó ní àwọn ẹsẹ̀
ko fun ni anfan lati rin bi o se to ati bi o ti ye o sugbon ni ojo tinu fe lati dupe lowo awon omo ti oluwa fi tonu pelu idile ti ohun nitori pe won duro ti ohun gbayin gbayin o ni akoko yi ohun si ri pe ninu nipa ise ti a se fun ohun laarin osu meji ti n bo wa leyin ti n bo ni waju yi olorun yo se koda o bere si rin bi o se to ati bi o ti njo pe oluwa ise se yanu lati je ki gbogbo ohun ti o je isoro ti ohun ba pade lati bi odun meta laye gbogbo re ki o kase kuro ni inu igbesi aye ohun ki o le ri be fun ojo ti ni wege ni a o ma soro nipa awon to pe won be ninu ile tubu mo so fun ki ninu to sele won ni pe lese kese ti ati jawo ko ninu ile ewon bayi awon mo yi won ni enikan o sele si ni ka akunlohun ni ka gusu ile Africa ile Benin bayi to je pe leyin ti ajawo re ko ju bi ojo meri kan lo to je pe eni yi atun ti ri ninu ile ise ago awon olopa kini un ti ma nsele to je pe awon woyi to je pe bi pe ile ewona o je nkan to je pe won fera lati ma gbe ni ibe ewona ni eni ti o je alaga egbe kan ti o moju to ohun to se eto awon omo eniyan ti ko si ala ninu re ti alape ni ti won dape ni prisonnier sans frontières je fun omo lemo ti won ko ni ala eni wa ti babilas gbagidi ona ni o se alaye fun ninu awon alaye oni bi abari ohun to sele ona ni pe awon elomiran nigbati won ti ri akoko ojo ti a o tun sile ti nsumo to si awon eru ti won ni yi won ni won ma gbe toja won le gbe ipamo won le gbe si ikoko ni bi kan bi ki won gbe fun ore ti awon pe ko mu eru na dani a se ri pe nigbati a ti mo lati je ki a jowo yin kuro ninu ile tubu won pe gbogbo eru na o ma dagbere fun ile won pe iru eyi ko tun gbere sele si mo ori ki se be fun won ni akoko na nje ti won ni pe nigbati won ko eru na ti won ko pamo si bi kan bi ti won gbe fun en ti se ke eni keji won je won ro pe ko to je ojo keja je ojo keta awon to pada wa ninu ile tubu yi kini ohun to fa nigbati awon se iwadi ona ni pe opo ninu awon to pe a fi won sile won ko ni idile kan ti se abe fun won nigbati won ba si jade won ro pe ti abajade ati se odun mewa odun meta la bi medogun ninu ile ewun ti abajade kini ohun ti a tun le se kini bawo la tun le da oloje won kan to pe ero won ni pe ko tun si omi ati awon le se bi ko se pe ki awon to pada wa ki won wa ninu ile ewun nbe yo tun beta mo yo je anfani fun awon oju pe ki awon pada lo si abule won lo o si wa so baba wa eni wa ti o se babilase gbagidi wa se alaye pe ohun ti nigbati ninu awon kan woyi o na ni pe opo laari won okan be ti o kuro o se pe o kuro ni ilu kalari lohun to pe amu le ninu ile ewon ti ile ilu paraku ti won ba fun ni owo pe a gba owo yi ki o lo lati pada lo ti ilu tire akoko o na ni pe owo ti o n gba ti o n ba dohun tani tun le ni igbekele abi to pe tani eni ti won le fi ara okan te o pe nigbati o n de ko ni si isura bi ni igba na to pe awon obi won de lati ba wo ohun ti o n ba de ohun kini o ti o le so nje owo ti o gba yi mo beta fun pe ko lo lati lo joko ko lo ni garage kan be ko joko ko dukun leyin ile o ma wo bawo se se la je ki o tun ri nkan lo miran gbe ki o tun pada lo si ile ewun nje o so pe iru awon eni be kini ohun ti o se pataki ni ojo ti oni o ye ki ijoba ki o ro si awon nkan wonyi awon ti won be nlu ewun na ki wa to jade kini ohun ti a le ma pinu fun won kini ise wo ni a le je ki won le ma se eleyi ko le je anfani fun won na ni nkan ti ero si se babilase gbagede o se alaye fun wa ni akoko ibi won ti gba won so fun pe iroyin ati ose iko ni dubale ohun ti o se pataki ohun na ni pe ninu ile ise igbimo ajele ilu paraku ni wa ti won se alidu je o ti gba ipo re gege bi olurọpo eni wa ti n se ẹni akan ti o ti jẹ ipe ti ọlọrun ati sọ fun ni akoko yi bẹẹ gẹni asọrọ nipa igbe aye ẹni wa ti lẹyin ọdun mẹtala ti o ti atita ni ibon martin asogba njẹ ayọ ni fun ni ọjọ tun lati dupe fun ọlọrun a dupe fun yin ẹti ẹni ife lati gbọ iroyin lati ile iṣẹ rere wa tete ti o jẹ opin aarin ọsẹ yi lati ẹnu ọmọ yin awe ibodikọ njẹ castro agbaka ló mọ ètò ẹrọ wa ipade o tun di aarin ọsẹ ti n bọ láàrin ìfin si ó dìgbà.

0: yanzu fa gonu ko salamai gaima bon yo treta inna hoyo yanzu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh men yar kwetam
1: alaikum
0: salam najiri mata suru
1: alaikum suru dike
0: inna jibrin kai nar zuma binai kwa mai to zuma teyte yo lama fa no ofiso sai la feka ku so en kari o kwen na foyo na ga na waru ka no gunna
1: inshallah lama inza dino mbakini
0: de a inza ni na ba ya kai a inza ni nya no nya no kwe ya
1: inshallah
0: de a igo o kwen na foyo na waru na gara ni ka no gunna da
1: inshallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ina ike samu
0: bayo bayo
1: ike ka bara agoro dinya agoro honya bine bo gono suba kenan
0: Allah akbar Allah akbar
1: e kan sin ka faru
0: ma sha Allah
1: o won te o
0: na
1: den wa yano den wa yano
0: ma sha Allah
1: la ilaha
0: la la ilaha illa Allah la
1: indiga anduga gora idin o
0: la
1: na ko kan no sai na ko kari
0: ya barano
1: ibe banani ba
0: me ake pe ka su jibiri kweka na kiba ta tabiri ka zano kweka yana agun na gabe kulfai bo kweka yana kin kosu kweka ma zama kweka yana kin gafarata kweka dono azik kwe ko gono kweka su dusum na
1: nga dawa na me
0: a anakiya Allah akbar da gunna no ma zon foka afosi Allah akbar ma zon foka afosi
1: Allah
0: ami ami ami ami ami
1: ibere gano complete when le mo gano utum ka kwere ma suru ka barka
0: ta ami ami ami ami ami
1: ayara ka no ayara ka no une para ko
0: ami o
1: ma mo na de le won atida
0: ami ami ami ami
1: dura ma mo na ke we atida
0: ami
1: go we atida lo la we atida be we da kwere
0: ami
1: ma mo na na
0: wallahi
1: ami yo ko kai ko no bana igbe ma mo na na me when atida
0: ami ami ami
1: Ebe ma ba be ko mo na nabiti.
0: Ami o.
1: Igbe ma ino alafia ka alafia ba won aka han ka dino atena aketere ma suru.
0: Ami ami.
1: Amai sarara. Be amai dam. Maka te pe o ko na yin agin na mo ma pe maka
0: ike
1: ma
0: dam
1: maka te pe o ko na.
0: Ami o.
1: Atabu.
0: Wallahi bi na ye bobo. Dea. Salu. Ko sa sari. Won la fedi la karite aga ipe ma la kar kanu tonton ikul paise won roji ipe mate ipe mata amai ko si won talo ina rzuma ipe mai tarzuma tigti
2: jaros da fara
0: lamba inza nye bon buba katuba katuba el boso le fena
2: nan katuba giriman Katuba
0: yanzu ko salama iriga ina hoyin yanzu allo yanzu ayuban naru metesuru meza kini nu kama ya kano kini ni so geyo
1: oh in lazuma
0: wallahi kwa mai ta zuma tete yo ami o lamba for din zagina
1: abata go adena mpo kini la fa na wi yali
0: mhm ka ko gonun hunan zebo ga ina wazi kiya ni gina iki manga numa kulpa ino radio in buru foro in no kan burun sai ilalo in bina yo dan ba mai kulpa ibine ga ba mai mai kan fa ina radio na mhm na mhm Lea usul lamba fofizo.
1: Oh.
0: To, lea kidin suna. Ikwe main note.

0: kwaikwai baronu an duniya kira baronu yau biyar da yi kulpai waka beni in kwefu yanzu ko salama iriga ina hoyin yanzu na rodeo no na ta asumai wa garu no se wala bile yi na'am na'am
1: yana yi baba mu da man naji mana gunu ko ma da dede je na na do ra na ko na kenan na ku ku
0: sai na limanda do kamen na
1: zuka ni mi kan sai je mu kan sai na ku sai ko
0: na
1: na yi do kan han na da ru faro me na me ku sai na ku sai ko
0: ibn yasuma ya ya
1: ana din na a fara fatan na zama ku da bere na wu mu kan
0: gunu na sunin ga daringa bon daringa burumbu

0: fa gonu ko sallama ga inna ka ba kira ndune wa kira bara no yebu yanzu ka goni hini inna ho yu yanzu
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ko sa sare gonu ko gar no se ami ami ami ami ami saidi gon ko hini ke gina amyo
1: Ami
0: Den Karban Makin Zumbani in Salati Kwe Maikul Moranina.
1: Ami
0: Ibile Yema Lakari Telepedika.

dengo na noro ba he o kuna ni na ike ne se mangirimani e fota se o kuki o nan kanwane batu o ya kinte na ban no girma pulpai maba metele nan ka o kan gine se mangirimani yobo isu zeri noruga ko binebate e ka nai mai subote o ka kira gina gina.

0: din promo a chako goro aman tonton sini sidi suru hununa o na wi fo ino si suru inkin sinna maka agar borfo kiro mongonu ko ke yin yona tabakadu kinina tabakadu ankini kan duniya ba afo kiro nan heki fo nyembisa inkin gon lokotoro nyen nan ko sa afo kini lokotoro Dinki ni na dukanwa afo mongo nuko kegi alafiyan madu nadu gina Dinki ngonu ko zenye ngonu ko kanyo afo kiromo ngobitio nanda Moru natangari demabo afo chakose akulpa isi suru anduriana Dai binaye imani no Imani ka agonu ba mese ikwe ma imani ritonto Lai bawa igonu ko fosa manose Ma lafio tonton din promo aki akko goraman tonton senni aminti aki ni sendu katuno goido ida hini feri 01 44 70 44 44 au mine 01 45 86 00 00 me foi ba fai di no chekite de foi fiso za foka kwe na ga waranka Lamba kano ofiso lefeka kweso na inkarinos Sari foyo gara ni waru kano guna okwe Okwe na sari nukakire salam Aminti idu ya aki nise nukatunugwe Orun keme Kame na lefe uware Fe inza nye ikari Fe gukwe nye ikari Fe wekwe nye abon nye ikara Fe weki nifokwe nye ikari Fe sinte bawa Lai bawa aki lefeka nye fiso Na din promo akko goraman tonton seni kwe main note irise igi woyogi harusi ede suwe ka suru mwabine su yin say kwe main note irikuluse le yin kwe na inwin donia di mwajini ya ka yin firi wukan kini main keke kite 0-44-70-44-44 bon awwine 0-45-86-00-00 bon imo kwe nano se lefe din promo akko
1: Ça, c'est pour toi, mon enfant.

0: yanzu ku salama ilga ina horin yanzu.
1: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Na laji.
1: Agoronko woka nan lokotoro agoronko waran ta February mamu na laji.
0: Ami ami ami ami alaji.
1: February ko tara masuru kina ka agoron in February ma yin second.
0: Ami ami ami ami.
1: February ko tara masuru bina bibi na bina sari o ware dimi kulu kangono ni gati na wo na wo. Lafiya ton ta February ma ta.
0: Ami o ami ami ami.
1: Ebere masuru nokambo tu ko safari yo ni ebere madalili yo te.
0: Sini bere na ami ami ami ami.
1: Nokambo tu ako wako ham ebere madalili yo te.
0: Ami o.
1: Ni anaki ya faga na medi teni no alfata.
0: Aki anaki ya faga na alma ya faga na nobine.
1: Ya no ya faga na alfata.
0: Domi ima dina ki hunoga mako kari nuhunza maziara imani maduka tontono. Aki lukutorogo. Saraka dogo na simitie wallahi den pe lo kotrom badi boroya maturan makita kene me anki asu peno makoto ma bitaba afugo na safari antum ngon ko noruke gi madu nan ya kai tegi antum dana ki suru naru kai mana bateba
1: aduta albatam
0: ah ipe ma suru na imani ori tonto la lagi
1: ami
0: imani ge ko gono ipe ma ka tonto nunse
1: ami Kebiri masuru, akwetera masuru, tamedo hadi kame alfata nku.
0: Naam.
1: So, maguna katewo, tamedi sikula ruma kwenye. Tameka nungo voronga bukabuna, abame go tuko hunde kabuna. Ateani wa alfata nku.
0: Dea zaya kandonki ntani maki, abame makana kemu, uka ngonko za yankoncharma di makana kemu, dea nyeri ke, nyeri simansa?
1: Hii handu inzana, na ateani alfata nku.
0: Wayu, wayu.
1: Yano barfo bina go du hunde ko gabuna alfatanko
0: Allahu akbar
1: akaye no buguyo di alfatanko waka amari de kana se no kulu makanti kanti keze
0: anki an duniya ni na an duniya ni na ami ami ami ami ami alayi
1: arzgal barikante ama taite
0: anki ay kai kinkina ba waka badu madu ipe manu domi wakati na kadiri kwa yate borose mbaka agari zao ukangu kiasi asi manga mabika ilipo yonungu dangaro suba makwe gari ifo ya abanda mboromo ugu na asari magunde kunite wakai mamaga maso aga ipo ya masute ise ya
1: ami ami albata ngu
0: ibina ya alagi akidin suno 044-44-44 au mine 044-56-0000 mintin kayaki nise yanzu ko salamai ga inna ho yanzu allo yanzu
1: allo
0: na'am
1: wannan ayya patako
0: na'am
1: yaka
0: wayin lamba fodin fisono
1: lamba taki
0: ah lamba taki aki igi kani o akoto yo gabu din sinasuru unsu higete na'am igunu kan wa garun se pe na fo yo na waro kanguna gasa shaka wonye bisa de ma ho garun le fega

Mero bisi bo na iso so kwa beka kiro beba ka ba do ma gu so ndi ikuru ngwe raba mundo sa gi so ma yaro so ma baka wono ra yiro ka yenda no bo ka ti a suru no ba itan so wa kura ne pa ka wure radio fraternité FM so da ke bu yin sa ka so me gu so agan ra ma kini pa ni yelo ngwa si ti ba so ka ko teb ben ko no so ka be sa gi ru no meri ne wa bra ba so ka ka ra be bien sa ka so ndi ko ba ne so ka no ka no ba Itai Radio Fraternité FM 96.5 so comme ni mi basun so da ki do to kacha ro teng magwe te ma grama ru fiaru ko da ba sa kenu kpanu gya be ka yar suma ba ka siran be ni ka go shirabu ta shira man kire gira ni shu nkura be barikan gya ya we de no gya shirakure ko de no gi ba shira ka go shirabu ga shira ko shron ba do de frote wiro ba run te na sho Isakara mo yiram basira kabato mo beka yar suma kusor ka sunta bada bin turi isakara mo yirabi sabwadu kabesibo siram beba tie pro akpakin konu tachera wa suno dro bro beka shon yiru achera to ka ko hira bo siram bo bek pro namena na sirak par kwa kusoro di sabwadu barabara wotuba ni diban bebara daba mo mo mi ben isakara di kwa kwa gusoso ni mo isako kran yirami sambwato kabinchi wa sankiani kwa kadro nonti ya nwa kabiba kuro boroba sankiani yira nwa te kwa mi higuru tori mtule wa mi inkiani yinkile wa mi ma ikwela na igura tori inkiani ma ye mbra nwa yitwana ma yintura ywa bede mbara gire ma yinyora yora inashu yina sita nkura dube so gagiri ya mi ibara sun somo mi ibara sun somo sa ikwa behenti sa ku yari wami to mukumbrale tasera to behen kwa ku baro kenge ke ka kadera za zera yobiri yara kene ama mi osoro do paru gira gema sasera ganu gibu wari shweru kwa sakambu kwa huu walibi chuo darigia chuo ponte huu kushonji ipuru mawela darigia basu suwa taki anwa baso siwa za bigia ni anda be meru buwando me nga so iten anda ko gire be meru buwando kwa ipuru mawela chama wisera miwi kwa winsa wala be delegei beba mawa wabili hiwa kupuru shim sabi kupuru tora kupuru shim sirande siya rugia baba sun suwa taki pe beba wami gira gira sa tora meru nchi kwa winsa wala ba natobla sabwando kabeshibo isako kana irami mikami radio fraternité FM dabon nanjere mbalubibu kuproche nangosu mie sabi nasa tobra barabara dokotore diya wabarabu waka dabinsu kana kusoro wosia lafi ya wosia tine mwumbira agia bila yaba maka kabuda kuhu mwela isako kana irami guwabani kia tingimendo notoko ubabili mwami kushirondi bushi bubwantura isakana mo irami mamera ni shema kabura senka bura logia girari bora rumi tokote ta shweru mumi ton kula wi bora tondura wi bora ungashira untara yinyira li bushi man ton kula baba bora umagahira badi gusho uswe uswe no se onko shokuru chuni baka baka behedura bu hanko badi gahita ma bora behedura bu gusho de ushera kwa huwa chuta ka yewe chukura su shokuru wa chuti isha karamo yira bisambo atu kabinshibo nen shabari sina bakpa yin shuk baro gihon tono seko manke ido bu hikirun bira agia dobi amera tonkura bibe ba wa nwera ruso benga ba wa to guri iye baraka kio uri gaba ma wa yera ba yiyo chiriri to suru yiru ita babanka kio uro to kwa bamba aba bambi doni mwokuwa bambi mobu gira gira bi merobu bambi doni mwokuwa mwe ba ala wanyen so ala mo gema ya wadi bara baiko to ma koto wye ya hiye ba so wye gbiya na inye to sanusa ko gire mini micho tonkuro ko kunde kina ne merobe gwabu bura na mini bu sakite bu tontari damo sari ne nwelu mwame dawudu nenda kwe sakite kpara ndako gira nengai na girwami nako kashu yu tondu ya tondu wadi kwasu sire ugura ma iti yeso sa mangi ni girwa kio bipe kio jirumbira agia bibe mensi amisha na gantura kwasu ma yiri nti shwemi tonkuro kura ka dora yi mwa shine mwune dora shi mwa kweji kwa bibu ama mwe kura anwa
ya won gbere ndura bon awon e dora pa ni mbai la no kontro ne e mi amona dengo ya man yi hu nga nga ya bro dabiro aji amme e ka ban yara so po ko yi yare on gira tura po wi so ka iko di to ga ma mo ba ro pa kina si ka kire un po po bi bu diri ana bi mi ro wa ta feel to yi isun sin ra na se igira do sa so ataki o

kiyan ko damo ga seri televizyon sonro ya kiyan ko dobi web tv wami me baraka yin soma ko shine yin ti ya wa wahara ga seri se fi ba mi aturu mami burukuru ma ko ba no ba itaka don kam ma ko ba no ba itaso e haran ken yin ko sen ka yuka ko ba no ba yiru anasa pa anturu mami boyi se tiro mure won ba ko karuna won mero ko karuna kakati na iba puro pura ba tura kwa ngira ga ko kwa ko te na ga mo mini ya ko nu dere ni ka kwa kankara so ndamba so ko ya 01 44 21 75 00 yiru se we 01 66 93 36 17 makata ben kire anasa se fima radio fraternité mia misora yawami anasa pa ikpuru ma nwera iko ma barabara ikura de shabe donari iko kari ko ba ina bu bayin sa tulu mure pa kewe tulu ben jete wi se fima jete se fima ya drowi raul gunukon guyate don to kemi kyokyo una isu zama no sia iwame para koten ti tabaka yera nane mbe no sia ni mo ma mekire to susire wura ma sia kire so e gina do sa so adake o sa sia e no barabara ni susire wura ma.

0: Nasera miro bisi be kaso ada ke be maka kilo ku sonde programa mundo angwa ko ba yesu mini ko ba isu ra sako de be hensa kilo ku sako sakite ku bra bra ntora tu binen so ba siran bak pa ku sonde ikoro ngera su gai gire pa bu sun taki ku ai sakara mo yira mi angwa so be ba siran bak pa bra bra ntora koto kawero
1: oh aduk
0: kawa girondero kabadoma
1: oh
0: kusora de ikoro ngwa
1: amio
0: shawure hawana
1: yamera
0: de abone
1: mama
0: kai kote shapo suin narate giroko
1: mia
0: yesa don krobi we ba wan wera so banki owuro kaguri
1: mia we me
0: badi ba gaba guri mo ban surita suriru gabotia ba ba gura to gam banakio de tembor tura badi ba nuge ba guru pe guru
1: yam
0: so ba de ba chiriri ba mi ke ba ni amara pa mi ro ni na ni ni e zamo to ndaro ya wa di ga woro
1: oh
0: kakiru
1: eh
0: ku so de ko ngwa
1: ami ami ami ami
0: de me ba ko wi ngiru de ba o sha ki te na
1: oh
0: ku so ma de ko ngwa
1: ami o
0: to
1: ni ko ngwa ro
0: aga yi no ya
1: na no wa san san
0: to bi en biro sha yi ko pa di ba ton kro ku imo yo wi ngwa imo wi mi e bu droge di ba hi ba won abu yi ge di on tu aba un mo ba un kagira un papo bi be je mi bu ara mbe mo no ko ko ra mi re de ma mi ra ba ko ko ko wi kagire un se ko ra da ho dari o mi a
1: ter ho ya
0: ba so bi ba re ko ko ra bi ba re ko na ta ma bi ra ra ka
1: eh
0: ka weru
1: oh
0: ka kiro
1: oh
0: ka wa kiro de ba so
1: oh
0: na ta ma bi ba re mbo hiru ko anga si bu nyaro ya ma bi ra bu ko ka ti kura un se ko ra da ho no ya
1: eh ne ya sa ru si na ha ko
0: oh to gu so de ikoro mo ra
1: amio amio
0: to we dia bi be ba ra de bo guri swami to bandira bi be yan de ko baba ka re de nwera ba bi nwera mu mi pade ma ba ma pura mo yin wo de de bi bobu bakura tuba mo amona ba yera yera to yer wa si bobu ka bi kashi koto bela yenga ye we dia bi be mona yera popo am na be ina be grisho be yete mona
1: nana ya odu
0: am
1: be ha be grisho be me
0: aha
1: bela gura ka hunne o me bela gura ka hunne o
0: bela nkiwa
1: aka tonu gura atirahiko ko tonu gura atirahiko me to nemi ne nwa nsomi tirahi ngambi benga usamia bem nero biawa mi biaba ngari sanarano
0: to
1: biaba san kanu mi wen sha hiba bo honda pro akmi
0: oh
1: ni ko nungundu ya
0: Oh,
1: we mwada kia uko.
0: Oh.
1: To. Na po ngira yora.
0: Oh, un gere mo si da. Ya wadi.
1: Yo.
0: To, ba mo da kia uko.
1: Ah.
0: Ba na webe to marami. Wen wa.
1: Aga ya da mo mi.
0: To, pira pira ya.
1: Awan wa ya kuro gero mi.
0: Eh.
1: Kura be ba be kura mi ro be ba isa o.
0: Eh.
1: Be ba ha da be hem ba be nchi sa mo akono. Ni. Eh, do wen ba. Oy bigera. Am bigera amagya oda. Ah, oda ka unda on gurama o ka safe na wa oson o win safe dimo one yewe ba na ko ka mo safe kure na ka no se se nga unu gya na wa. Ye nyera ki.
0: Bo yi to na.
1: To. Baba mo re na sera nyo na sera ku hon ba ga duke.
0: Magya
1: go bi wa o ka emo.
0: Um bigera mo.
1: And we have a bigger money.
0: Eh.
1: To he be go grab for a more. Now you know.
0: Oh.
1: We are cash of me.
0: Yeah, we are Gehua.
1: Eto.
0: Undo you receive?
1: Eto. Mena Hogoko.
0: Ta.
1: And I made a bigger quamere. Ato, none yo, bang we more. None ye, he went ya na bigger.
0: Ta.
1: Meron chica, ya see ye, yam you. Ba ba, ain't you a grimmy? Will ye, Miss Sansa?
0: Oh, yer,
1: oh, yer. Ah. Honey. Ye mem kokro ne ware anwa biro am nan aman yendu ke ro katan no yen kura mi o
0: yen gatare gina
1: ro ko fu tiaye wo tare pon
0: alle Poki a di.
1: To, mo na bi kun ga ewe.
0: Aku.
1: To.
0: Mbana. To. Baso. Iba gerbo. Ba ba ara yin, imero ra ma. Yenga yarwa si ma di. Ba ma nge gerwa yarwa si we. Ga ge ba ba wi kan. Ba ba da. Ba wi nge kwi. Unda tondura ba shame.
2: Oh, anu mo. Gari ba gerwa. Na ma mi ge uro iba ne ya wa mi ro ka ba mi ndi. Ya atondura wunti wa. Bara ti ta wa be mi ndi.
0: To.
2: Ya ye ton kro yi ma ni me yan kwa ya. An wi nyura here giso u ne wi ku ngure sisi ro una ye mi wo to an wi pori ya me. To aka hidi ba ya ka ho. Ti da ya ka hidi ma opun ku ngure.
0: Eh.
2: Mon ku ye tondura ba sa.
0: Ta.
2: Awa hi bibe. Bia ba isa gona de gwa usura numo amara wasi bibe bia ba isa
3: mena anwa
0: eh
3: ah nena kungure ne
0: to
3: nena ku yure
0: eh
3: mama
0: amara ma koto yebane ma to dormanti bane bolu swata obu yanu gel ba galo gere me
3: awo
2: imani wa budo
3: awo
0: oh
2: ina giro mi wi beswa
0: aha
3: anwa
0: eh
3: to nduro ino
0: oh
3: koda obi wi gawo mo kana windiro ko igawa mo
0: o bi gawa me
3: ama kan esi baba san
2: yera kin bi ke no
3: eh
0: to yeba na pa won jiru ke me
2: awo mma me me ton kuro la ton duro kin re de ton duro la ton kuro kin
3: eh ya ton duro nun kin no ka wuro re de ka yin no
0: an ki me ya yare mo
3: to ya si ma nu try ko mi si o ma chan mi ya wa mi ya yare mo ma wa ka swin no ya kuwa mme
0: to wewe ten u si wende agula aso imo uye ma kio biwa dere tue u kio da uin kio sangwa bi de uye so mwami
3: to
0: e koto
3: nane ya
0: he
3: witi u gira ten one gunora gobu mashumura nung
0: to
3: yena garin tuwe nane be mero babara yishan oban shababu bi sewa ukmi yoka akwa an kimi poro be goru
0: to
3: won be si ba wa to won sharabia ba khun be guru o ba bi bu ka guri e ka dandam
0: to
3: oh
0: oh ka guri ba dandam
3: ba mo gari ni an ka gbin ro ibo
0: oh
3: to yena khane ton duro be si ba kuran gemo yira bi
0: aku
2: nan ko ton gari wure
0: to oui condition mia
2: ton duro be ba gari ibo
0: ta
2: doma wisimo ton kro wi lo se oni nanuki
0: ta
2: ba be ngabu tirasi ko ya ba be ngabu tirasi ko
0: ta
2: an ton kro yo sia ani a wiki yon yoro me ko pun kai wuraro
0: magia
2: a wi de yo me a wi ti adu ye me o
0: ko da ya mi to ma fa
2: eh ba ne ya mo wi ye me o ke o da mo
0: ta
2: u do ye me o ke o da mo
0: eh
2: an wiki a
0: ye me te se wa wa wa
2: nku me wu na ikin ko sia so me de amane ama be ida kin igwasiya mi mu odua mi eko ebe kusiya
1: eh asuruko ba so
2: to akiru ya wadi
1: asuruko
2: to
1: nane ya nane a won ni ki bia fo apin don ka pin ro
3: nanwuri
2: nanpin o
1: anpin mo eh ba he mo ton do ba isa ton ko won ti ba isa
2: e ton do ba ka san
1: eh
2: ma nyan ka tira me ton do bia ka dia wa babun
1: ba ton kro e ka hoto ton dro ka wede ma
3: gwara nshona ton dro bosu
1: on ton kro won shoro
2: a be nshona
1: eh
3: ton kro ma jiro opino ton dro boho boho boho
1: ongo wa kai fe onko go here
3: ko da opuna
2: ko ne ya ko da opuna mo porta no wa te ne porta na ba ka si busoko fa
1: nene ya nira ne ama wan damba keno ane on am mono ko nun trahi ko
2: nun se trahi ko ba ko
0: ne ton kura kwa yam ntira bu iparada gunororo
3: to ante gewa
0: e ba so a me ton dura ba bere ba yam
2: bere ma me bere be mindia me be mindia si ba yin ode ba ne be mi akin ada
3: anuoro anuoro
2: yo ba yan kwa awen awen ton dura si wi awi yi o me ye ma ye ndabiru awasi bi e bon aba ganu mo mi mma nke bibe o awasi bi e bon aba ganu mo mi be ba be wahala yeko
0: be buka gbere danna ko ye
2: nda ko gari ba ne bu son o un son o meuna buka son o te da gari be ka de ba ma ko ko si so
3: ba yin o bara kan mi san mara mara
1: ninjere
3: min sha maramara
0: me he were buku
3: e ya gara nyu biya ba sha me to si wi maramara sha ma mi awon ti akino we ton duro wi a wi ki aka wi ton giro gari
1: mu ko o mo en gari mu
2: be he ton duro bu su da ko si be so hasa e ton kuro be ban ge mu wi dia be ban ge
3: na re ne
2: sa ha si bu ti lati eko
3: a o
2: ba ton te si na o ne un ki ka de ma ka da ma ko ka wi ko
1: e e a o
3: sha no gari ya
1: n so
0: no sa e gamu bara twemi bu gran bu bu tokura bi bu iso bu tenpa
2: ya siga ban gran ni
0: ban gran ni
3: bu ao
0: bu gran so bu tenpa la
3: anwa
0: anwa sa me ko dro eh o ko dro o wo hian pa na de bo tare
3: gora
0: eh a me a me
2: so shin bu so me
0: eh
2: mi a bin tabi do ba ko ma ba ye ba suyin buto o wa bi bura mo ngwi mero ni ado sun kuru ka ha ayime
1: ya na tama na dawa ka na tama aye aye san nye sa sa aye aye nje bi ye
2: abu ton kuru kuru o ka wi gaba owura okuru ko
1: o ba se kuru se kuru ka se
3: ba ba so ba de ya
2: ba wi anu so kuma
3: ba ba so ba de
2: ya sa si bu pori ya
3: na ne ya ba nu

0: danne ton droga ton kroban danne fa
1: da
0: ba nu sere ba ma won dan ba mom la won ba an pe a fa ba kan bu ga no to nye lo nu tentare a me go wo ga nu sene no nga ga ku ga ko zama ga
2: a yara ka ti nyo ho
0: eh eh yen da lu ga de mama ba da yen da lu ba hu mera ko
3: eh yo na wa won wu so a eh agura agura
0: ga ni na mama ba nu sene ga
3: choka nu wante bo dori
0: nu mera ko eh eh ba ma yi a kinu i ko ba ko lo la ga gan ko gun go mera mo a mama kro ni na ma duro na kro mera
3: o mena ba ra ma ngura so bi bi no
2: oh ne se ho
3: to in gwa be se roko o wa kura yin na huka win table doria o ra ne bi kun gai du ama o wa mi ha do mi win table ha ka tisu ka vitori
4: bare yam shi abu huka do
3: eh eh ma ka shi ya na go debu so ku mami na so akenye mami ya kam tia weru ka ne wata ka wakuru weru ka ne weru ka ne ku ku so ku ma 0 44 70 44 44 be ba boko so ku ma eh eh oh na ngirwa ba basoro papo wene gi kawelu kawelu to na tama ya gira ku ari chobe ura
4: banka sokumo
3: abulu wene gi kawelu de gi kawelu
5: alo
3: oh
5: oza simi seje aza
3: simi e dura seje
5: oh e ibana mi na bi tobra
3: ba gura mo
5: dari ya
3: eh
5: yanwa tondro mi yama wa tonkro mi
3: ta
5: dami niwe tondra tonkra yema anki agusi ko bi mo
3: ta
2: nasiera
5: ke ikanu gari mo
3: oh
5: ba ni to te nen portable mo ya
3: eh
5: abana na tu fiti po to te na po to wurge anaki
3: ta
5: yero da oga we kasu ko ta o zo nu nwe
3: eh
5: oh ya ti na ja su ko wa na
2: wa da
5: ah to te ni se wa na no
3: eh
5: agbe ina ko nu de ri
3: eh eh itura
5: oh ko ta o le nwe na
3: oh
5: aka ta nyenu
3: oh
5: ba wa mi leru wa mi ba nu so ko ka nu bi ga mba ja aka porta bu ya da
3: Da.
5: Yemi yema gari mo papa
3: no
5: ta so ba ku fiki a mero ku ni eh amona
2: to
5: ba wi e to wi ke
2: e ko to
5: ko ti na
2: a game warm me eh a kon warm me
5: u ka na ka ti mo no
3: eh
5: ti ne yo ki u so u ka nu we ba
3: e dura
5: kwa
3: se no kwa se sai di a wa wi ri ma dua eh negi kaweru oh, mama so ko?
5: I see Aristide.
3: Aristide.
5: Ta.
3: Asume
5: pe se da pro uni ka bu mo ni.
3: Eh?
5: Eh, asume jira wa e ba pro uni ka bu o gori mo.
3: Ta.
2: Mama ba pro uni ku ro bu mo gori bu ya.
3: Mm.
2: Na si ara si di.
5: Dire me wa tere ni.
3: Ta.
5: Ayo ya te ati da kasu asira sawo ya o no mera habu sawo mo
3: mhm
5: asa asa ru digre dige o mo gege no
3: mhm
5: ba o go tu mo tu go wala ya o go ya so ne go so ne o to du se ta o ke ta
3: ta
5: e o mo mari
3: oh
5: o go so ro na do amma o ya o ku ya kenya
3: ta
5: e na ke sa mo anti bu ko anti bu ba da ro ya awa me o da bi ko da
3: ta
2: oh
5: me na ba ti sa wa
3: e do ari sin
5: ko na na ja su ko da
3: ta sa ko ma wi ri se na wi ti wenegi ka weru

0: Ta
1: na sera jafa wa ne koko gibo
0: bado
1: ta
0: to dai ba den ga wa ta bibe mo bu mindi
1: ta
0: na ta wa wa so ya de ga bi won ta ma me hon kere ko ga ma wi kere man da no kere
1: no
0: a wa ji gi do da no bu kan yo wi da no bu kan ya si di wa ma mo ka wa ji won o me mindi a bari ta mwa mi
1: ta
0: bibe mo ba ka ma bibe ni no de de
1: un huele bube quiero dar a jugar ya.
0: Ya bueno que soy men.
1: Ta.
0: Ya bueno que yo que yo que soy mitad de tanga, ya mu.
1: Ta.
0: Bueno que gobe que in bol pico.
1: Ehe.
0: Bambe de me cade a wae gobe que temo, a wae no dizo gobe que dao no sia dao no cade ma. E wa mamu kama wa de temo.
1: Oh.
0: Ni ya bari daga wa mi.
2: Ba he mo ka hike.
0: Eh?
2: Ina ba he mo ka hike me.
3: Eh? Lengwe he wenwe he ba he.
0: Ba ta hike me.
2: Nane yao kuroi ba moko awa hewi keme.
0: Eh?
2: Ba kuroi moko kui wa awa hewi kente.
0: Eh, ye ma kuroi kui awa hewi keme ye akagula neme.
2: Ah, ato.
1: Eh, Jafaru.
0: Eh?
1: Abe ngeye, ne koto, awa koto du ki bure ulun takiti.
0: Eh, uki uman takiti wame.
1: Eh, utu babi.
0: Unkwa
1: mwishwe jome. Toa. Benji. Awa toba shokisa. Aye suko kari kodi. Urinti suma awi mwa. Kawelu.
4: Oh. Eke weta.
1: Oh.
4: Oh. Dada mora mi ha kasi depo ni.
1: E dora. Ada depo kibo.
4: Toba aloko.
1: Toa.
4: Yo yen dabiru yama behemiro we mindi ya.
1: Behemiro we mindi.
4: Toa. Oh. Mi tine di kuro we. Yo uso aloko wakuro. Anwi biti yama odo. Ungasi ano mpeni pilu na gano ma pa mo amadi. Ane a ito de unga me bambi ya amadi ha pe se yo.
1: Ta.
4: Ba we si we wendi.
1: To mi ba ma he de wendi bibe bibara na ba ki alberi zo zo pa we si rani. Bukwa abugai ko ya kura mo are.
4: E da ya la mo ame na yo ya ya ni me a ya la do la do ya bro ya bro kabi wa so ka bere ni ada ki do.
2: Oh,
1: Oh, you want to kill Kia Dora? Ne on gira awon yin hero giro pa iye aban abon pa mura bi ho mi ba de won ti aban sere mo to ton kro ba nu sere na ko mi bu nu sere papan agegire de de ti na ko bu nu sere apan agegire abi han gegire o bara bara he
4: bon bu nu sere apan agegire
1: ehe
4: yera agiro nto un akozi ho mami adwa awa wito na wa winyiro yenda me bunu sere akwa agegere nda man ku mo bare num yo badu mara ne bare ne jiho go iku ala he to banda bi bai ma ton tro ga no tere me la kin akwa agegere to yo go ma sin ayere wa mi wen won di
1: ta
5: ino zama
1: e dura
5: ton dro ben gaba wa ya
1: oh ai ai no so
5: ton dro ben gaba wa ya
1: oh
5: be be ban boro dara mo bia ban dabi no wono geko
1: eh bia ban da ko
5: ai mi ban dia biwa boguo ngu me on ki o be na bogo wi so ga da gun kan pa no so yo me bogo wo ga sa mo no yo ye ban go ma boro mi be to ko ben dabi na ma wa ha ton duro hun gi hon da uno si a da uno ha n pere
1: e pe te ya alle
3: butinyo ho
5: so abar mo tondro be ti ba ma abar mo
4: so ra nu go go
1: to
4: da ta si
3: a no ma bu
1: no kwa so si
3: ga e kon kire mo bu ne kon koto mbi ro nyora wo
1: eh
3: ben ga ba ja ba ka pon a minute tuma ba ben wiru ndi so mo
1: bamba kwa
3: baba ka bwa minu tumma mene
1: eh eh
3: boko bebe bakon be jigiru won ka de ma jisho boko
1: giam
3: mia binga ubasa
1: ta
3: ama be hekton duro be banka hunna wa sandane a wusa kiru kinwa si ajo ma
1: eh
3: sakunda nyoro yo be ma dandu ke sandane si ajo
1: to
3: eh mia na ki be hen la ka yo ma wura
2: nane ya ba so
3: na wura mko to
2: butem bunu si ya no papura
3: ne ya
1: de awa ko ba mu ewo
2: eh me ya
1: eh to ale ju ni se da pa hura ben ga ko yu se ye bi ga ni to pa ho ma ko won ege ka wo lo
6: o mo ga ku ni se ri awura ba
1: o se di
6: a ju na bu ji
1: eh
6: gen tin mo awi se se ti mo tin
1: o
6: ba mo a nye ro ka su mo ka wura
1: mm
6: Ah,
3: Oh, ube suru kana mo na ga neto ko ba so mo na kro suru kana ko ba so mo sa we mi ni gun
1: ta
3: mwe ka wen kro inu sinamono
1: oh
3: ikunda sane kirikiri no
1: oh
3: nkume atuma wen kro no ngwa ode ma mesi ba sa me asa me anura undela mo kae di
1: ma awo
3: me akutura ko no sinaba biki ainda no sine
1: ro
3: mo kadi na nyura me gina
1: kro koto
2: nane ya
1: eh eh
2: yo ne misiba chan nan chan menena ma chan mia biba charo
7: tao
1: ye ba biba germo me kura ngagwema kawadi anga swime wen
2: yana ne ya
1: ma he ki adi
2: misibun kura wa chan no
1: eh
2: mia wi ma chan mi ro
1: awo wi ni singa le wi ngwema ya
3: kura da ko he wa mi ro
1: do
3: awo ko do ko da ko he mi kawadi
7: ya
3: nyi ikoto germo de de wa mi
7: ah do
3: ami baka wen yebe ngi kan
7: Nane ya.
1: Ongwa mo te barda.
7: Nane ya.
1: Eh.
7: Sa se ma hademo. Gro crodi ya.
1: Eh?
7: Oh, gro kana pa crodi.
1: Ta.
7: Ana game gangu ya gro pin o. Yue ba he
2: pa mo
7: pa pa ye ke hi. Dede mi ho. Gro la ka mo. Ongwe ne o gro so mi. Dede mi ho ongwe ne gro on la ka mo. Ongwe ne o gro so mi. And draw some more. Me ha mama kya ma draw nugi.
2: Nugi tehi.
7: Tehi no. Draw ko wura mi kunro. To. Bae na kabe na kama aben sunu ho na nkpe na nku du ya. Gi hansa no e koto ge muami. Gi hansa no e ya.
3: Koto ge muami.
2: Ba so.
3: Ari mba na mbe sana moro. Kula wisi kula wa uwo. Ye ukula ya koto winson ke mwere uya utora. Kurasi ye wako mari
2: ye yandere ne mbora dara sarino
3: awi kanu me
2: mbi ano gonka wa
3: awi kanu me
7: o kana si ku mwea
3: ne ya boko koto si ko no dai no ya ka wenje bi ni
7: ah o kana do be ne ngusa koto si kana one a na mo ama mpogro ma ka torwa mo ma kro ne na mpogro ma ne to ama nke mo ne nanka
3: ye he nyu ma ko ki ko ya
2: na ne gisho na mo
3: o ati ma na o ko unko ki mo ma ye nyu ba ka me ama wi ka dan wari
8: Masha, Zomina kpena nungwe mwa mwana ndek tawa kabara
1: wa. Boga tano.
8: To, zama isho. Yenda bimwega dia hane haa mba gwega mwabe haa mboro hane say. Kan haa nyeno goga nene. Hoko kpengu yen gwewa.
1: To.
8: Mema tawa gana gwe mwe. Wankura mi dira aga kura towa da aga tano ga behibu
1: kuma be ga kura tano ka huma
8: ha ye ngwe mo anwa angura ma nwa ga ma anya nitia
1: o ya nyu ga giara bi to uga uga
2: ye ira ma ne bambi gira ma keri rundi uda wi mbade mami ama mai ba wi tono wi abi wi mo
1: dere te ma bibe
8: ba wi tono gun bi mo yihanga gereme dere gangwi na ne bebe mbibu mo ye yahwe be hanye ndi haga bi na wa mama go he ye dede ton kran ti ga we ne mbi mo zo mi sana ha ko no ye wa ton wa mbi mo ye ne ton na wa na mbi mo
3: ton kran ti ga mbi mo me ma ba mbi ton kran mara ka we ba ran shwi ne no ma ton do na ka ba ba ran shwi ne he ko ha be mo mo
8: ye ga de ye nda mu ha ne odo
1: wa za ko pe so ko ba ya kan ka so da ba ji saka se bon zo ti e de ba no le kabino e da ba yiro da ba ita saka se bon bebe ko pe so i ya ki question question ma barabara so saka simon anwa ben ga côté ta de on sakura na sura ba miso me toro to go begi go do ma wana gi kawelo
9: alo
1: oh kawelo
9: oh lara mora ya bro
1: to mora
9: oh eh iwa mo tonko yo tondro bi o ye ha de mo ye ma
1: mhm
9: a un ko ba so e buka na duro yin oro
1: no
9: oye dai ya ga je ba mo ton duro bi mo ye ma ya mo ye ton duro bi mo ye ho mo wi go yo ba go ne agoda
1: eh
9: aha ta ye mi di yo ha ja ye se ha bi mo hu ye do go de ba nge ho
1: ta
9: so ye amo ma mo di ge ma ke di ni mero amo awen
1: ta
9: do bi yo da ha pro di ana o ba yo na mo di ayi na ya ha ton kro yin
1: yo to me ba we draw she burun goy we an goy mo pa na dia gina so reverse ya awe an ge pa ba e ba nu goy bi ya amu amu ya ade dying tiri wa mi ma a choro bi wi hi kura ko ma no si awen re
8: banda wa no ba wo ba sano gbe ba ya ore ga e ga sano to ba ya ore ba no wi e tantan o kura lu ge to abu ba wi e
9: Ose bure awan gwe gendo ga nem boro ye mi ba nyina ba je mo awon man te biwia
1: o
9: se ba je mo se ni dro gbe wo a dro mai wo
1: o
9: iwe
2: to umma
9: kwa ya ba han wo ko ba nga wo mo ya ke ba ti ga wo mo kwa lo
1: ehe
2: ya na ne ya
9: awa
2: ya mo nte sara ma a ki ugbe da no mo mera ko ti so mo di ma a
7: gunsei
2: ma on gwe ne ukura kro yi ma on gwe ne ukuti
9: wo sey ma ma ma da go yela ma yola me wo wo wa wi ni wo ye na he ga no be de ayu we awon na ma ma di mo ku ato wo ya to mutan di ame si yi un bi ja ku iwe
3: to na ki kire ya kire mi sa te go bi ya mo ya ka tan no ra ka won ki butan di anu
1: oh
3: ma kura wi e wa mo san san
1: mi
3: si he ya sa na pa po go ya ma ni unu ku ki ka sa hin do ko nu ye won ro
1: e ba si go we
3: eh benti sanga da
1: ka na ko ntoko mi ba ga ko ntoko
7: mi wa he gbe te odo mi be krongia ya
8: be te ga kan krongia zo mi so ga sa ton dro be a be ne ga ko hia ma so ga sa ba so ya sa gi ni ga gbe sa gi ni yo wa mi
7: oh
8: ba man du e me wu te ho wa na sa hi do ga ga gbe te da
9: o ge ma ma
8: be ne ga ko hia
9: ba wo ha la do ma so ga ka mi je no ga na dro ku ba wa wa ku ku a kan ga ta wi a ha na he
7: yo grindo be boya da yek
9: proyako
7: ha yek proyako
9: do su su su
7: e kunu awon ma su e ma de ma mi ado ya ki aga kan kure no eh an gbe sare fo an ne yewe awi yi awi agbe sare ya ma wa awon jiro so kan na awon figo figo kan no yara ka be suru gira ko
1: aye yo ya wa ti go aye yo
3: ba to ndro be ti me ba sawon be nga bo ba ka kuro gi bu yin ne o be ti ti hari we san ba nsun za dien no awon jiro tan sun ma gbe yoro ku suwa ma kuro ni akoko me si hiri ma ma awure asuwa ma kuro ni akoko ba ha giro ma nda yin bu hira wa o ye me diani kuro ko gere me
1: o
3: diani nu ti emi nu ma pa
1: ta
3: ba ko ko pa
1: ale ale wiri ale de to o dora anwa ko ba ye ti bi ma pa bara bara nu de we heru tera tera saka di to ale ubi baba unko un gerbon kan pap to figotora wonegi
9: oh figotora sukandre ne aisha receive
1: oh I said agiroba ne kamre teransa eh we have teransa ka ba ko aso
9: ne ado awa badie maya
1: hmm
9: ne ko pana wa
1: ta
9: we don ko go me lo ko ba do ma ara we an we gi to ya la ke te
1: hmm
9: ko ta ne wa and I don't see
1: ta
5: I don't know. Habi hebenti so kan sanbe no ego go kohia
1: no
5: yen ke he ego guman yemi
1: oh
5: ane adanda bo ne ba ka hundo gbiro
1: oh aku
7: o da ma ka hundo
1: ido a koto
5: ya gbe daga da ego dido
1: koto ira mo ga kere sa ka se wo
2: to debi to mbagari murabi
1: oh
2: bane kroka drogwa hina no bara ni ani
1: oh
2: be hetton drawn ti so go la kare ko ti ba shun go bi won sanda yin ko be he kuro afani ko sanda kai ko
1: to idura ya wadi ira bon ka gire
7: to ye gonge to be ke kuro ka drawn we ne wo sina pa bon no sina we sina ye bo ko kuro ba na we sina we sina ho ga gi agara ye ana gro ko win gi ase one we ne ye na gi ye na ye mi Ground a wee, we my young man would die. By no sin, I am man, why am I going on the hang when the young grease of ink, my back and middle man, no sin, my base of Baba and cook can a gamo. No sin, I am one, so be soon home, my but waste and amma can a book be with some silly gear
1: wear.
7: When the awake of a hand beat on top of a provoke some silly gear wear. Yeah, come when they go, my mind move at all. The miss on silly, yeah, so come here.
1: Mira. Idura ba so sagose
10: to ya won
1: ah gari aburgo
10: nin no mo e daki te na mo te ta ha
1: ah thank you afa un no me daki no
2: to anda he ki be hero
10: na iya ye an cross we
1: ka
10: won kuro kon kuro e wo tano bu so abuka ma ya
1: eh
10: yo me ton dro mi de ya ra mo
1: wi ko tano bu so abuka ma
7: an ka ye kuro nyi na re
10: sa ton kuro kon nyi ne bu ne win dro wa kiri fa
1: ya
10: de we sa ton kuro kon nyi ne bu ne win dro
1: wa ye ton kuro se ne dro ntam ne dro na man dro e wa ye ton kuro se ai ko
10: to ni na kana wo be ton dro wo su ye ka wa piko maka won kuro yi no sina mo win ye mo ka eti wa
1: ta
10: ba son ke ko to do ra mi
1: eh
10: un sa o ku nda tan no nda lo ko wi kimi pa won ye ko ka iko
1: eh
10: ya wa di si do win ye be yin ne
2: kuro yi ra he na da tan no sha ka sho na
1: ya wa di je su ra da wa ye be yin ne
7: ye kuro mi
10: ne si to ba ta ma wa sho kuro pin to
1: ah yi do ra oh ah mere da si ra go sro de shamwado Igusro ma kaso yarosuma baka patire.
7: Ami ami.
1: Siambo aloka be sibo. Mero bi sibo be kaso ada ko be ba ka kilo. Eh manko ayo ka ko ba do ba nso na ko wura ba mini pa mbe be hembe nda bar. Se ka tin tu ko ge girari nkura ni pa mbe no sia. Na ko de anansa barabara so ni e do sa so ada ke ni pa sanka simu na sera gusro de ikpo ngira.
11: Andunia Sontan na gente wo me wiaki gabe gai ku hasu Brazil si jundi mena iso ako igai no andunia tomo

ku narka numoroboru wi barxarbar ku ci narksu info yontono kul payga on indu ko gon narzuman sara jirudubin kan waran ka ci nidu andu iya kunte amun jibri wi kini takin te gano igonu sannaba nyene igonu ko ware ba me kul payse waxina kamila roi banzano se tamata manaruka dindikini la bro mono ibazano se wo ka ci run kiryo no kwi baka mate sasion awinta yo dir ko ba za batre handu iya kunte amun jibri waranka kinni takin te ka kwen an kome batre handu iya kunte amun jibri waran zaka foti amun zemni zemnu abasinti amun labar go ne ka ibazano se tamata ma dinuni ndoni imu kwara ku meri za meru naruka amun sawara kwe wanu wanu ka kina konseyo de andikere yemgoro la sawo birbiru kan zalin do nafa yo kante amun labar go ne ka ibazano se tamata ma dinuni ndoni maten asoba kwanje alkre amun har kusuna ibe yiri weki ninza banana zadon na formalfa yema alfato niyo di akina bongafo jinde doka me de ya kwe turki gana mkoke ka akase mekine kaza ima zanose tamatama de unindo ni nkire tonton kwene kasima na siyasa igwera kawo kina le demokrata mwa kakire ukulayu na labari mwiharka wanu wanu amunibana borosinti kanga ake na jina ukumasu amunu za siyasa igwera kawo kina le demokrata ifadi ifoga na unu awalabari gwone ka iba zanose tamatama de unindo ni ingwingana kwe zeno patrista no ibe nyenonza sina amun harkusu dia usi ganna mun igberafo mun harkusu gonku fo sama imun sina mun harkusu se patrice talon sena avon la bargo ne ka ibazano se inka koke na borfoka kere nan fansa za saraka do kan me juri mariko aya kadate wakatio agonu harkusu kan me asiniya ko gonu gosifu ni an labar go ne ka ibazano se tamatama di wakki aka kin labar fama ne go lu kal fatan ko abazano se castero ablaka ni no kame da inor ko manna aginde ni a castero ablaka atama ni ya go nu ko kame da ingi no ko manna aginde in ke nano se yimu labari o kan go nu i kame o kuna labar sinte ka iba ko ina no se nyano dir ko na ito za atene batru handu iya kunte awun jibir waran ka kini ta kinte kaka na an kome batru handu iya kunte o awun jibir waran za ka fosi anuna ka mfiso uka kiron giro no ndu baka un attestation yo de amba sindika zemini zemini nse de awun zemini yo an ko boro uka kiron nasara giro rubin kan na waran ka kini do mun baka yin on pe making an aka office du baccalauréat aza kabineza ya imbe in ganna zimne wan wanu gawe kinin kare ka igo kina department yo yin on bazimne te de ya de waqti to imbe za sosuba goru iyaku ka kwenna zari goru taki yin on zimne limba ate de ya obeo za waqti yo si oku kare kawuro mun platform ni ka kinna 3w.service.bac.bg dia za nasara girubin kan na waran kakin ni ido za wandu iya kunte za won girubin kin zante za wona debi debu bank zabi alika ko na batro ikhandu iya kunte o awon gibru waran kakin zante wakati ona kano bo ha ka kimi no go ba no win attestation ba ko won sa de irko ba wo ka kirun na demande uri abiteni department wan wan yokuna sa de irko ba masindika attestation di nono se ba ko winna ibine kino se attestation di zemini ba ka ba sentino atene batro ikhandu iya kunte za won gibru waran kakin ta kinte alika ko na an kome batro ikhandu iya kunte o an won gibru waran za ka fosi labari kere i benin narana labari ka iba ko na non se nyano kasi manna imun kwara ku meru marigante naruka un sawara kwa ukawi kina konseyo na solu marigante kwa ina kumu kandoma nkinte san nasa diya nate mwarzuma waka soa nabaturo ihandu iya kunteo awun jibili weki ni takinte anukoburu na kumu takinte nginu ntea nasara girubinka na waranka kinido wakaga ikwe kogoro kwara ku meri bugu biri dikuna nukandoma nkin kumorite ni ndono na kumorite za ikwara ku meru zulkifili zakari na unsa wara kweyo konsei wanwaniyo ni ya fagi tutuma aganon lasabu anukuburu na nasara girudubinka na waranka kinido kumo inzante kante
ukunsi wanwani ukanza nalla sawo birbiru kanza ngi kitaga nyin kabu metega ngiseni kweko barayo nyin kulpay nyin di metega kweko barayo euka nza kumu inzan tedodi attakin to marukato mete la sabodi ate anate metendi nyin kulpay na nyedi win la sabute kinike nuka gonu naruka bame win la sabuton tonika bateni nyin na nyerite kabine mbeni yani nye la sabu wanwan yo kwene nye nza kasima nakwara ku mogine kwe ndo kame na sara giru rubinka na waranka ki ne ido de ya noruka iba wa para ku malkari okuna mu margo mu senni mani nto nye fori nguna nye ikwara ku meru zulkifil zakari naruka un konse wanwan ya un sawara kwe una nye na nye di bonwi la sabute nye di banna imbe kwene kasima nakwara ku mogine kwe yo kota yo kanivo kambate nye di bon fagi nye konseyo di nye margu nye yakate ya kwene kwara ku hinitegyo kambaka na hinio kambahinsa abon seni nye konseyo di na ikwara ku meru margu ka ate indi ya kwene kasima na gwahiro alikawa kina plaza ube manga kwara ku urodo kamena ni uka za kutonu leya awin hinsayo za milion waranka kini idu nyano bada nindo mainka insa insuri te nasai mwagine kuyo ainka te ya sente elegwede ka kere ka bara kwara kumerido kame mekine wanwanuka aguni na akinza akinaruka niyao marigante kwenye naruka kukari wanwanuka meru naruka unkonsio te nyogunu ku kino angie ba me kulpe sesadi ba me mabe firigi wanwanu naruka mekine wanwanu nala sawo birbiru ka mza ya sente ilibwidi mekiluna ka aza inya kabi kasima na ibe konseika ngonu kugake tajudin moru bukari muhammadu adonzan hundi ndia ka konseiri ka ngonu kugake imoru bukari muhammadu tajudin azan hundi no atene ka soa nabaturi handu idunte amunjibri warankaki ninkante nasara jirubinka na warankaki nidu wakaga ikwe kogonu zen ya kisabu yalukaza na hundi deya banna kan warase wakakire abagoro agwaido bortegi nye nagisi nyeno mudashiru alidu deya nyeno ngisi agwaido kabine bortegi di konseye tegi di ka gorota yudin gwaido mudashiru alidu ka abamekini zaki o nye bine yeme nye basindi noruka wareyo ta yudini se ipwe masuru ipwe marahmata se ipwe magafrata se be inoka te ikwe masuru ikwe masaran na arjanna abanna agonu kukibuka kukari tutumaka ta yuginte alukaza na hunde niya dirikwe ba kanye agora agwaido nyeba kukari nyeba dobo abonga ya mkwene meru naruka unkonse wanu wanyo kukari nania kangu na kipara kumogene kwe indoka me nyebo umuin hinidigano nyeba gana ya kwene mudashiru alidu agonu kukibuka nye gambo gonu kufirio nye bineba ya kuhamwa garono para kuburung kulpaise niya kangu na mwagini kuyo ndo waka me nye magana saye mwagini kuyo ainikate kaki nye sabu nye bine ya kuhamware tagudini se labari kere ibeni narana labari ka iba kwe nano se nye no mate asogba kakire akwe kuboro wanije alikre amuni harukusuna ibe jiriwe ki ninza banana zando na fam malfa nome ateno nasara jiri dobinka na awe ki ninza nye na fam malfa nye malfa tonyo di afawuru bondo kame afawjini do kame aki yano nye kiniku huneo na na wahala na bitisa na sa zemburuburu yo deya eka de goni nye gana saudi nye nyeza nye kwe ma malfa tonyo di ka goni nye bonda duka jini do kame mainika aka France gana nye nukwe nanye de amwikayo anenika kwe te lukuturu kambeza ya te anenika te nye de kiniku huna u maten asogba nye de kiniku huna u maten asogba wanishi alkre amwin haru kusuna agonu kuchibu de ya nye de za nasara jirudubu nka na aweki ninza di anduweki ninkante amwin jibri gante kaeza ya akwe te de ya France gana zankwe nanye za nate ya ni imbe wakati wa mansa giri weki ninza banna turki ganna nyano mkaki lukuturu guni kamba inika ya zayate ilikuwe na mpe nanye kabine nye kweni ndoni ndia malfato niyo kaguni ya bondoka minaruka nye jindi doka me turki ganna ulikuturu di nye mkukari nye nka akulpa ika akawo banna kaki nye di nye bon
terikoya ba hokuna nomuya buruburu naruka zenka don kin konye bitani alimu akisabu nya don sinti bado fo senya mo safari ham de ya terikoya ba nya de nanya ko su zalu kotoro nya yenye mun yo tofu kayo kin hotel nya bina kin ko dira kene kene ko ya terikoya ba nya gonu ko nanuka alafia kulpai abate nya gonu ko fo yo samma ba me kulpai senya su ni kadini ga nya bon bon iyali na wahala di kan hini na kokarin wanu nafara nan yin ni kan yakpan na gaba ale hon kuna malfato nin kaka kinni za bon do kam naruka gini do kam in ka kulpai ka nye se labari kere bon nu kai ba go zeri no sena labari ka iba dobu na no se nye no siyasa igbara ka okina let demokrati do kam me mun waka kira akin kula naruka labari mun haraka wanu mun ban na borosin ti kan ga ken na din kuma su de ya kere agonu ko kibo kan yen wunu za siyasa igbara di kawo kina le demokrati da wakan mewo domi bila misika so na baturi hamdu iya kunteo awin gibiru weki ninzante yeno anala saburiza akiza ibene win sharia wanwano za nabaru na ya kaga sharia wanwano kwe kogonu siyasa igbara da wakan me yana bifonye baya kakin kote siyasa igbara di kai gonu ko ki le demokrati da wakan me na ya zaya nye gonu ko ki maniyo nye gonu ko ki woka kirum nye gonu siyasa igbara di mefo nye gonu ko ki nse mabe nye munu zani ndao nye si mansa siyasa igbara kawo kina le demokrati doa kama labari kirebon nuka iba gubziri no sena labari ka iba kwe nanon se nye no inwe ganna kwe zeno Patrice Talon ibe nye no nza mansa igbara biri kawo kina sena amwe harukusu azayo banna risi ganna yangon ko sabo sama ase kasimanna inganna kwa zeno Patrice Talon ko kariwan wanoka inkate ale wakati wa mansa yana ko koboro ibara tigi di kanka ibara tigi kan na ko segisi ya bara ibara beri kan o kina sina mun har kusu da mun gisi nyo be ase o nyo gonu ko sabo ase na ruka zaya inganna kwa Patrice Talon ko kariwan wanoka gonu ko te risi ganna na ruka bene ganna maka menan kerese sai mogine kyo ayin kateya de ya za kutonu marigantan ka mosku do ka me ko kar tutu makan bayin kateni de ya rusi ganna burum nan yedi kulpai niyaza kake ke ko kente yo gonu ko fo samma in ganna ko zeno Patrice Talon la bari kere bon nu kai ba go zeri no sena yenzo otro kuna kanu moro burum wi boro har boro ko ke na rakusu imu labari on suin kabisa na el fatan ko yakan no se labari o kulpai wa kabina na kamida ino ka nor kaman agindi nyeno castero ablaka denkire sak suba bye bye.